Le kino le le tio talo fai a ia ono le wale yo otu po ia ule global ai ule tele ia fo io mamao o la tove sota in mai ile global ia ono le global e fo ile ai e worldwide a ole o famo na o ine ila vai a i te tonu le le frequency le i te tonu a Brisbane ia a malo losi atu voi ia wa o atu isi fo ia i nutu a oi a ole global la ia ele se sela o tala, o Samoa ia peia o le mea fua le kilia o le globo i Samoa o si a mani o e voe leleo, le anga to a tele la tau e bili mai, taimi lea o le po asa sa, lea te fasala lau atu ai i le globo a, o saina o ko lea, ya pani o isi atu nuwe le yeso mafofo, lea o e tama fana, ya o lea lunga le vaa lae o lae faa longo longo mai, e le ngatan la poka lame ya, ae mai se foi poka lame le ala tu la lunga YouTube, e pei o vaenga na, e o ilava fai mai o tele ia vanga tau noi. E fai a faa longolongo al toi ina mali. Mali lo matua ile a foi le leo. Ole mea foi la lea. Ia watu faa leo watu ni po kalame matu langa foi lea. Ile ngata tu tonu lea tunu. Ia a o watu nu foi si o tato tunu i sa moa. Ia peila o vai tau mea umana. Ile ngata foi lana. Kele ya tofu ilo afunga mai tono falfainga lwe ngata lo fai. Aina ole afali jula a. Ya bia vo ilile wa ngale wa umilata na ta tautala atu ya alai a. Ya. Fai ila mai lo talingi na. Ya. Kai vo ingale mwa fika uye mariko inga ma a. Ngana ayo vai maile. I like to choose up. Hey! My love would challenge.

0: Hola, ¿qué tal? Soy Rui desde México y estoy en su radio 4. Buenos días.
1: You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in the Filipino language.
2: Mabuhay!
3: Maayong gabi!
2: Tadus kenu!
3: Mahay na banggi!
2: Ito po ang programang Magandang Gabi Brisbane, Your Pinoy Connection.
3: Dala sa Radio 4EB 98.1 FM kada Lunes sugod, alas sa isang gabi hasta sa alas 7 isang gabi.
4: Ihahain namin sa inyo ang mga maiinit na balita mula sa Pilipinas at sa iba't ibang lupalop ng mundo.
3: At syempre dito rin sa Down Under.
5: Meron din tayong outdoor broadcast na Van Jam kung saan inaanyayahan namin ang mga local Pinoy talents na ipakitang gilas ang kanilang talento sa pagkanta ng OPM music.
2: Abangan din ang mga usapang imigrasyon na may kasamang Q&A, o di ba?
4: At huwag nating kalimutan, meron din tayong mga anunsyo para sa komunidad.
5: Diyan lang kayo at samahan ninyo kami sa loob ng isang oras.
6: Maligayang pakikinig!

0: Patuloy po kayo nakikinig dito sa Magandang Gabay Prispel, and of course gusto natin paalala sa ating mga tagapakinig na ang Filipino Radio Prispel ay may limang palatuntunan ng tuwing Linggo. Other than this program, which of course goes live via FM 98.1 FM, the remaining programs are via our global digital program, which of course can be accessed via 4eb.org.au/Filipino. So tonight's program at 9 to 10,
1: tonight's ulam is Goto at Tokwa.
0: In what program?
1: Jeepney. Nakalimutan ko.
0: Tokwa at Goto?
1: Goto. Goto sa Katokwa. Wow. You wanna hang around? That's Jeepney.
0: No, I have to do a report to them.
1: 9 to 10 p.m.
0: And then, of course, on Tuesday, what do we have?
1: Filipino life na walang life.
2: Wow.
1: It's because, you know, that... Okay.
0: Yes. Anyway, what is Filipino... And then, of course, on Wednesday, is Filipino Mabuhay.
1: Filipino Mabuhay. So, buhay na buhay.
0: Buhay na buhay. With life as well. And, of course, Thursday...
1: Pinay chika tayo.
0: Ayun.
1: Chika so, ng chika.
0: Chika. I don't know what you're on. Anyway, tawag dito. So, tuloy natin ating mga balita, mga importanteng balita sa Pilipinas. So, what is this?
2: Inaasang ipapatupad bukas... July 21 ang oil price hike sa Pilipinas. Maaring magpasikip muli ng sinturon sa mga motorista ang nakaambang taas presyo ng produktong petrolyo bukas, July 21. Batay sa galaw ng pandaigdigang merkado ng langis, inaasahang tataas ang presyo ng diesel ng 10 pesos hanggang 11 kada litro, gasolina ng 3 pesos hanggang 4 pesos kada litro at kerosene ng 11 pesos hanggang 12 pesos. Inugnay ang inaasang oil price hike sa nagpapatuloy na tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Dahil dito naobserbahan nitong araw ng Linggo, ang mga motorista sa mga gasolinahan sa Quezon City ang nagpakarga na ng kanilang gasolina at diesel bago ang inaasahang malaking dagdag presyo sa mga produktong petrolyo bukas. Pipiliin ng ilang araw mula ng ilang mga motorista na mag-commute sa halip na gamitin ang kanilang sasakyan.

0: wala pa raw na ma-manufacturer na maghahain ng price adjustment para sa mga pangunahing produkto. Inaasahan, i-anunsyo ng Department of Energy ang opisyal na fuel price adjustment sa mga susunod na araw habang mananatiling nasa ilalim ng State of National Emergency ang bansa.
1: I remember when I was heading to work, and I think this was last week when they announced that they were at war again. Sabi ng guy na pumasok sa elevator, "Oh, that's it. After today, I have to go home. I have to fill up my car with petrol."
2: Hindi pa naman tumataas.
1: I know, but you know how people react immediately.
2: Pero and, I mean, I've nakapagpaano ako, napag full tank ako na $2. I think right now it's $1.75.
1: Ay, parang kahapon it was one. I saw somewhere yesterday, somewhere out there, out where dreams,
2: out where fuel is.
1: 1.57.
2: Ay, saan to? Makapila.
1: Nina. Malapit sa amin. Nina. In corner. Corner ng...
2: Ah, dito sa...
1: Wulnga pa.
0: I think there's an app you can download.
2: Mm. Ah, mobile. Okay.
0: There's an app you can download.
2: To see. Okay. Yeah,
0: it checks out yung mga presyo ng langis at tubig.
2: Pero, you know what? Here's, dito sa Brisbane, 50 cents ang public transportation. Kaya ko yan binanggit dahil ang aking train station, Hope Island, is now open.
1: Wow. Congratulations!
2: Yes!
1: So,
2: napansin
1: wait
2: ko kanina.
1: So, where so, is the route?
2: So, Binley, Ormo, Pimpama, Pimpama, Coomera, Hope Island, Helens Vale.
1: Lovely.
0: So it's going to take longer to go to Gold Coast because may extra
2: yes,
0: stop.
2: Yes, pero shorter na lang sa akin to going
1: ba sila,
2: to ano.
1: Baka malay mo magano sila magawa sila ng ang tawag doon?
2: Express.
1: Express.
2: Well, that is express already from Binley. So everything in between Binley and Altandi, iba-bypass niya. Pero pag hit niya ng Ormo, may mga stops na Ormo, Pimpama, Hope Island.
0: Alam mo, kailangan tayo natin dito Kumura. Board the train from Sydney. From
2: I
0: Brisbane
2: totally
0: to Sydney.
2: Agree with you. Sayang, hindi ba nila naisip yan?
1: No, but the problem also there is, aside from the actual construction cost, you have to also have a population that will, you know, cover the cost eventually. And our population is just, I don't know, for me it's just too small. Anyway, parang ano, ang opinion ko lang yun. Well, don't be so, sad.
2: We're not going to have a bullet train, ganon.
1: Well, can you imagine the cost of a bullet train and the tracks you have to...
0: I don't care. I just want bullet train.
2: I want a bullet train.
1: Okay. On that note, ano pa ang mga balita natin sa Pilipinas?
2: People's Indignation Rally, kinasa sa Liwasang Bonifacio, mabigat na daloy ng trapiko na itala.
1: Oh,
2: nagsagawa ng Indignation Rally ang grupo ng pangunguna ng United People Initiative sa Liwasang Bonifacio sa Manila ngayong kahapon. Bit-bit ang mga placard at streamer na naglalaman ng kanilang pagtugligsa na sa umano'y katiwalian at iba pang issue na kanilang iniugnay sa kasalukuyang administrasyon. Kasabay ang sinasagawang protesta ang dagsa ng mga commuter noong Linggo ng hapon dahilan upang magsiksikan ang mga pasahero sa mga pangunahing lansangan malapit sa Liwasang Bonifacio habang naghihintay ang mga masasakyan. Bagyang isinala ng Quezon Bridge patungo sa lugar ng rally kahit ipinatupad ng mga otoridad ang rerouting para sa mga motorista. Naglagay rin ng razor wire barricades ang mga otoridad sa kahabaan ng Recto Avenue at Mendiola Street bilang bahagi ng seguridad sa lugar. Dahil sa road closures at traffic rerouting, nakaranas ng katamtaman hanggang mabigat na daloy ng trapiko sa ilang pangunahing lansangan sa Maynila, kabilang na ang Nagtahan Bridge. Dakong alas 9 ng gabi nitong Linggo, natapos ang protesta, natili naman ang mga tauhan ng PNP sa lugar upang tumulong sa lagay ng trapiko.
1: Oh, it's very busy there. Mm-hmm. And what is the continuing epic saga?
0: Yes. Na kung magpapasya ang Senate Impeachment Court kung pagbibigyan ang motion ng prosecution na magpalabas ng subpoena para makuha ang bank at tax records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawang si Attorney Manassas Carpio. Ang impeachment court, pag-aaralan muna ng Senator Judges ang motion matapos marinig ang pari ng prosecution at depensa. Sa isinasagawang

0: For music, culture and community news, listen to 4EB FM 98.1, a multi-language station for a multicultural Queensland.
1: Patuloy po kayo nakikinig dito sa Magandang Gabi Brisbane. And of course, we'll continue with our news.
2: Tuloy po natin. Patuloy ang investigasyon ng ginagawang ng Philippine National Police kaugnay sa pagpatay sa vlogger na si Alicia Mima Alicia Lepata habang sinusuri ng mga otoridad ang iba pang posibleng motibo sa likod ng krimen. Ayon sa PNP spokesperson, Colonel Alan Ray Co, tiningnan ng mga investigador ang iba't ibang aspeto sa pamumuhay ni Lepata, kabilang ng pagiging content creator, mga ginagawang aktibidad, political leanings, negosyo at maski pribadong buhay nito. Sinabi rin ni Co na walang isasasantabing posibilidad ang mga otoridad sa paghahanap ng motibo sa insidente. Si Lepata ay bilang isang content creator na nakilala sa kanyang mga komentaryo tungkol sa politika at mga isyong panlipunan. Napatay siya matapos pagbabarilin ng mga suspect na sakay ng motorsiklo sa labas ng kanyang bahay sa Barangay 171, Caloocan City, madaling araw noong July 17. Kaugnay nito, bumuo ang Northern Police District ng Special Investigation Task Group, MIMA, upang pangunahan ang investigasyon sa kaso. Tumanggi naman si Co na magbigay ng karagdagang detalye hinggil sa progreso ng mga investigasyon upang hindi makompromiso ang isinasagawang pagtugi sa mga suspect. Batay sa paunang ulat ng pulisya, kararating lamang ni Lepata at kanyang partner sa kanyang tahanan sakay ng kotse nang lapitan sila ng dalawang hindi pa nakikilalang armadong lalaki. Binaril si Lepata ng malapitan habang pababa siya ng sasakyan. Idineklarang dead on arrival si Lepata habang sugatan naman ang kanyang partner. Sa kanyang mga social media platform, kilala si Mima Alicia bilang taga-suporta ng Administrasyong Marcos at kritiko ng Vice President Sara Duterte.
1: Ayun, how is this update? No, the senators have not made a final decision to require the vice president's assets disclosure or related records. Mar, what else do we have?
3: Cabinet Secretary Abalos, kinundan na ang racist na paglalarawan sa mga Pilipino ng China Daily. Mariing kinundan na ni Cabinet Secretary Benher Abalos Jr. ang inilathalang AI-generated videos at editorial cartoons ng China Daily na umano'y naglalarawan sa mga Pilipino sa racist, mapanlait, at dehumanizing na paraan. Ayon kay Abalos, nakikisa siya sa Department of Foreign Affairs sa pagtuligsa sa naturang publikasyon na anya ay tahasang yumiyurak sa dignidad at pagkatao ng mga Pilipino. Iginiit niya na walang puwang ang racist at paghamak sa anumang mamamayan o bansa sa isang responsible at sibilisadong lipunan. Anya, nagsisimula ang tunay na paggalang sa pagitan ng mga bansa at sa pagkilala at paggalang sa dignidad at pagkatao ng bawat isa. Binigyang diin din ni Abalos na karapat-dapat ang bawat Pilipino ay tratuhin ng may respeto at dignidad. Anya, patuloy na makikisa ang pamahalaan sa DFA sa pagtutol sa naturang mga publikasyon at sa pagtanggal sa at pagtatanggol sa dangal, karapatan at pagkakakinanlan ng sambayan ng Pilipino.
2: Isko, mahihirapan si Alex Ayala magtayo ng bandila.
1: I know, right?
2: Siya na lang nagkakarga.
1: Ayun. What else do we have?
2: Hiniwak ni Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang mga kabataang Pilipino na maging tagapagtanggol ng katotohanan at maging katuwang sa pagprotekta ng sovereign rights sa bansa ng West Philippine Sea. Ayon sa kalihim, hindi lamang nakadepende ang kakayahan ng bansa sa labanan ng mga panlabas na banta sa lakas ng militar, kundi maging sa kamalayan at panindigan ng publiko. Kaugnay nito, hinikayat niya ang mga kabataan na maging kinabukasan ng organisasyon, pambansang ekonomiya at future public leaders. Bukod dito, ininganyo din ng kalihim ng ang mga kabataan na tumulong na maitaas pa ang kamalayanan sa publiko ng mga isyu sa pambansang seguridad at labanan ng mga maling impormasyon sa pamamagitan ng makabuluhang talakayan at nakaangkla sa facts at international law. Ginawang Secretary Teodoro pahayag na idinao sa Ilocano Dialogue on West Philippine Sea sa Batac City, Ilocos Norte na nakatuon sa pagpapalakas ng pag-unawa ng publiko sa issue ng WPS at kahalagahan ng national resilience. To add to that, you know, you can Google how the Benham Rice was won.
1: Yep.
2: At, it was a really good writing ng chronicles na how it kung paano siya inilaban sa UNCLOS. It was really good. It's not about West Philippine Sea, but the process that how they did it.
1: Yep.
2: It was really clearly explained, and we won that in the International Trial Court.
1: There you go.
2: Did you read that?
1: I
2: how
1: remember
2: the Benham Rice was.
1: Made? I remember that, and I remember. Because the Benham Rice, how long ago was that decision made? That was,
2: say, a long time ago. Pinoy pa. And your friend, Meher Lagmaya, was involved in it. Because, you know, they had to measure
1: the territorial boundaries.
2: There were maritime lawyers involved. And then we also had, may nagpahiram sa atin mga survey na barko na friends natin from New Zealand and para i-survey yung area na yon. And then what they discovered that meron pang extra economic zone when they surveyed that.
1: Ayun.
2: That was so good.
1: That's Benham Rice in the Process of International Waters 101.
2: Yes. That was it. Yes.
1: No, that's good. Good, good. And Mar, what is this about Beanie?
3: Nakuang Beanie ha, muling pinatunayan ng Beanie ang kanilang tagumpay sa industriya ng musika matapos mag-uwi ng apat na parangal sa Jupiter Music Awards 2026. Kinilala ang Beanie bilang Female Group of the Year at most influential Southeast Asian artist female sa Naturang Award Show. Hindi lang grupo ang pinangaralan dahil nakuha rin ng kanilang extended play or EP na Signals ang Album of the Year Award. Samantalang kanilang kanta na Blush ay bahagi ng parehong album ang tinanghal na Song of the Year. Ibinahagi ng kanilang management ang pagbati sa grupo, sinabing ang talento, pagsisikap at dedikasyon ng Beanie ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa milyong-milyong tagahanga at tumutulong sa pagpapalawak ng musikang Pilipino sa buong mundo. Binuo noong 2024 ang Jupiter Music Awards. Binuo noong 2024 ang Jupiter Music Awards ay isang parangal na kumikilala sa mga sikat na music artists at kanilang mga obra sa rehiyon. Matapos ang matagumpay na pagtatapos ng kanilang Signals Tour sa Cebu, naghahanda naman ang Beanie para sa North American leg ng kanilang concert tour na magsisimula sa Agosto.
1: Wow, that's lovely, North American. And on that note, mag-North Pole tayo sa ating mga patastas at saka ng mga kanta.
4: Join us for the next popular 4EB Women's Christmas in July luncheon, and that's on Saturday the 25th of July from 12:30 p.m. Enjoy a fun afternoon with special guests, conversations, friendship, music, and of course, a free lunch. 25th of July here at Kangaroo Point Studios. Bring your sisters, aunties, daughters, or even your neighbour. All women are welcome. Please confirm your attendance with the office at 4EB on 32408600 or email info@4eb.org.au.
5: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
6: Station sponsor.

0: 4EBFM, the voice of many languages, the multicultural message in Southeast Queensland.
1: Patuloy po tayo nandito. We're in our last few minutes.
2: Okay, ang last three reports natin ay magkasunod-sunod na lindol sa Latin, sa South America. Unahin natin sa Peru. Hindi bababa sa 6 na kataong nasawi habang mahigit na 30 naman ang nasugatan matapos tumama ang 2 lindol sa isang bulubunduking bahagi ng Peru noong July 19. Ayon sa National Seismological Center ng Peru, na itala ang magnitude 5.1 at magnitude 3.7 na lindol sa lalawigan ng Chupaca sa Union Region, humigit kumulang 300 kilometers sa silangan ng kabisera ng Lima, Peru. Sinabi ng ahensya, ang unang lindol ay naitala sa ilalim ng 24 kilometers habang ang ikalawang lindol ay nasa 18 kilometers ang lalim. Nauna mang inuulat ng European Mediterranean Seismological Center na may lakas na magnitude 5.6 ang unang pagyanig. Pangalawa, Venezuela Twin Quake, kumitil ng higit na 5,000 na katao. Medyo malaki ang damage nito. Halos isang buwan na mula tumamang pagkasunod ng malalakas na lindol ng Venezuela, lumagpas na 5,000 na kataong nasawi habang inanunsyo na ang mga opisyal sa daan-daang milyong dolyar na International Monetary Fund na nalikom para sa konstruksyon ng mga napinsalang imprastruktura. Ito na ang sunod, magnitude 7.4 na lindol ni Yanig ang Mexico. Niyanig ang magnitude 7.4 na lindol ang baybayin ng estado ng Chiapas. Chiapas sa Mexico dahil ng paglabas ng tsunami warning ang mga otoridad at maramdaman ng pagyanig sa Guatemala at El Salvador.
1: Grabe, no?
3: Anyway, what's the plate? South American plate.
2: South American plate sa ilalim na.
1: Ah, okay.
2: So mayroong activity.
1: And on that note, huwag niyo kalimutan ang Filipino Life mamayang, Filipino Life, ang Jeepney! With Goto and Tokwa.
3: Oh.
1: Okay, hanggang sa susunod na linggo. Maraming pong salamat.

ko e tau raki hiwa ka kala o e tau por kalama ko ia o e poni o ku atu ya maki mou tol hono kotoa pe o ku mou kau mai o whanongoa e tau por kalama pe he foki ki a ki mou tolu koko mou a whairei hui keni tau te whito ki he ke ngahi tangata ne nau kau whahoko pe a mokatonga iho nau ngahi aho ko na wa wa o ki he ngahi ke ngahi tau lahi hange ko ia ko sionta keifanga ai ana e whahoko a hono katoa ngai a hono tau te au i he tōna ki oeu i ke kōsi. Pēwha ka ki mōtol ko tōpe whanau mai ki tau polkalama pēa ka pau hoko ho a whare i eu i keni o whakeke maua a whare i whiwhia pēa mō hou tāpua ki whoki.

0: Video me televisi ni tonga, ko au vahe whanua tō pola.
1: Nā e i kuna he liaho nā Old Boys, ai fōfua whi auhi ki he sila mui pāne pa angai tolu wafe, o na vei pā mui Marist Up For All. Ko e konga ini e whuatawhi e fia e ka wako tutuko ni ahona mo Saineha, ai nei kātonga i ihewi ke ko o si. Ne teltale lei he Marist e ni ahona Old Boys ki he malaiwa inga o e kolisi Up For All, i he kamata ko ia ae wai ngā. Ko e aho whuatawhi e fia ini ki he kau wako tutuko e ako maulunga li ahona, i he ikuna ko ia li ahona Old Boys, ai fōfua whi au hini. Ne kamata pe, ai whomamahi i he li ahona Old Boys, i he uluaki kuata, o e wainga, o a uke he mālolo o ku keitake te mi a ahi ko e hongo fulu ki he noa. Nā e fuake e pekihe ni ahona Old Boys ai sina o e whi auhi whakataha moi pale pa anga e tolu wafe, ka e fuake ki he Maris te pale pa anga e wafe. Kei ke hene fwa mālo ia e pehe tokon pali steni e kautaha kututuko li ahona Steven Fehoko ai wainga whakaholo mamata me he ongo timi, mo e tala monu ki he ngahi whi auhi o ku hanganaki mai me he kaha o.
2: Ko e tāna katupe ni ke tau ngahi ngongo ko ia meitonga. Aia ko e tohie ni ke e tita. I he mahino ko ia ai proseki ko e ni ke fatu. I he whakakaukau ma lunga pia musio loloa. Pia nepehea i he minista o kufipaki a hotau tala a whafonua. Pia moe ngā weni ko e uhi ko e tau ofa ki he mata o e tau whangakui pia moe mātua. Ne toki whamala ala e whane a e taha ko ia o ngahi ki ngahi press end press ai pure anga. Kupe koe whaengo ai pure anga o mahino o kuikai ko ha uhinga ia ke ave au pito ai kau vai vai ki ai o hange ko ia o ku whai he ngahi whanua mori ka o ku iai ai ngahi whamiri o ku ngā ue loua ai o mātua pe ako ai whanau ka ri aki toko taha ai vai vai i api. Ko e uhinga te fito ia ai whareni a whare koe ni a teke malawa o drop ki ai po tuku ki ai a ho vai vai ka ke alu ki ngahi whiohi anga pe ko ngahi whakataha anga pea ke toki ke nau tauhi ai pe te ke toki nau lavareva e nau tolo whai ngahi ngā ue ko ia ko hono whakamea kai pea mo e ngahi whima o ke heke he pe whaka aho ka e ouareva kuo ke toki foki mai o whakafoki ho vai vai ki api. Ko noa e whatupu mo uilelei ki a tek nau tolu he nau whatataha hifo ki ai he oku i ai ai whahinga le volo o e mahino te nau whetau whetau tau laki ai whakatou leke leka pea te nau fie fia ange ai. Ko hono tolu lewa te nau toki wakai ai ki a kau vai vai o ku mahino e ikai pe oku ikai pe ke iai si ano tauhi ona ke nau toki whai hasio pe a mova kai ki he ni ihi pe he he kuo whele ai kau tau leka pe a oku toki mau atu pe ki ho nau taki taha api kuo wholoa e nau malo lo. Kawe ni ihi ngāwe lelei ai minista pe a neongo ne osi fofoai ai whakakau kauni ihi wanoa taha ono ka koe toa mo oni ae tama o kune whenga ke hoko ae misi koe ni. Na e whakailonga i he hono whakaola, e he tama pire niska launi tupou toa ulka alala, ai fuafua tutu uni ngā ue whakafonua atonga ma ai kau foki ki api, pia mohono palani ngā ue ua noa ua ono ki he ua noa tau noa. Aia koe tonga, National Reintegration Policy and its Strategic Plan of Action 2026 to 2030.